0: se.
1: Asiso amena kene nyin kunche ni kene ya jimukanyi oye talike sumaya bana paludisme de kan onye krotike ferro ani afura kilichego madam Zainabu Kaba docteur don ani bana yelemantaw dombaha abena jimukanyi nyefulike ani bana nyinka awni che wabe dan sigi anka kuno funi de kene nyin fan flananka musa cham de tege tumbe nege jurula amenyo kon soro ni wakati kilinina sini
2: Kenya Jamukan
3: Bintu Sise
1: Ni wakati la asanji kumfollow nana anka mandin jamana chama nkono oye samia dabolini ni dunko samia iko sumaya bana paludisme farafina a chesiri ukoson sumaya bana moko minenta jigina fo bisaba kemesarala moko minu ni betanya abolo ofana jigina o biduru ani wolomvla kemesarala adinya tomba kenya ko bulo fraka la nyini ye sumaya bana moko minenta ni aminu be fatu bana nyin koson kase pi konontoma yani samba fla ani bisaba alame bakhaw ankani dogo kun kenya jimukan babu ye talike sumaya bana anyakrotike ferew ani afuralike chogodeka wala saka famu yali soro anka babu nyinka anye madam Zainabu Kaba de bismillah aliye docteur ye kabo lagine jamana na akren krenyala bana yelemanta docteur ni anko infectiologue Madam Zainabu Kaba ambi foki wale nyumando anka wele abilila ajalanye ki bismillah anka kene nyinka
4: Ansoma salamasti
1: Nsera
4: Nsera Ala kana basika sida
1: Allahumma amin Ametani anka babu nyisa Madam Kaba sumaya bana ire ye jumanye paludisme
4: Ah ilangi nkali diaranye sumaya bana before me matu avukana paludis kyankaru li mi be minala akera dinindi akera mobakorodi akera msukonomadi akera susudi kyankaru le kuni mendi semata ankala mendi sipasila ujankaru le kuni na kuni kamu mina nene vifolo bimina ida fute ku nene yini la bi ukusa abafan wa kambara kana kusumaya aski nene bibi mina apere fari bishufi apere sa utoli na la ulu kyankaru le kuni ni samaya bifeta du ayo mwolu stela kusebe
1: ofa muyala madam Kaba ora mwodu mbeseka jumanke wala saki yere la kisi sumaya banama
4: Ikumi nka panya minka sise aliku ni njisi kamatanka matanka linyame yala uli kasi spanke kuro paski jankuru mi alidi susu ni uka jankuru toli king kabanka na isi mwakene maka nka ufana nki sateka jankuru ta jankuru to maka adi mwoma minkenei ukuso bana ulisi kumina donk ali masorona susu lakini nefe donk ni mwome asa kajankuru ni matanka kuye sistanke likoro komsa susu tise kaikin kapana adima
1: ofene famu yala asisa madam aja Zainabu Kaba ameta anlame bahanyi haklina anlame anka babu nyinka kanyase gima
5: nuba fe fo paldisun kon avec quelle fo be nyaman tonu nun kele ka o yarke ka bo adama dion senkoro ambe lanyin ke fa atik la mo fe fo be jija ka dugunu nun sanya ani dugude umbe
1: madam Kaba ibora ka la me bahani haklina na me yala ulu fana nye fere wasa ka palui nye krotige
4: anka momina men sitte akami fo tunyali paske nka fo ntie stanke koro Tanke korosi wila wulilale ku susu kana iki. Memune ya kela susu yitula ana minindo. Nino kera fansi. Iku mambalma kafanya meza. Nino kera fansi. Tutu gino. Susu yidevelope la yene. Susu ba akilistia mamba la yene kalati abesia ya. Donku ni mwami ya fe. Kajankuru ni matanka. Ni kasanke siri ukanyi. Memi ya kela yere susu tedumbu kono fi wuli kayoro la staniya. Surtu sutura yoro mba fo ima kulatrin. Nyama bila fili yoro menaka ye nastani ya ka gino mata luma lala. Mwosi kana so dimse ni mbal burgla gino urla kwa mstama abrati. Gino tala sa me gino minsini ate burla. Paska lulu bena kalden la ulile koka. So so ye develope la yoro liro gime nte burla gime nsini giri be develope la ulile. Amata anka bere fana nyaye ye ndo. Kwa mni mso kono ma wara hospital. Anna jamana se ya man kwa ni ngurora. Ramani udeme ni kela ani bayaru liyandeme na ka fɛn kɛ la tala muso kɔnɔma bɛɛ tɛ paseke den bɛɛ bɛ sɔrɔ sisɛ n kɔrɔ ni soso sima kin kɔnɔ sumaya jankaro y'a la paseke sumaya jankaro tɛrɛ baa la donk ba ka jankaro nin di denyeri ma donk ka sankɛ di muso kɔnɔmal ma muso fen fen n'a wara zipɛn na consultation prénatal muso kɔnɔma kuni al be sankɛ le ta k'a di ma a tɛ sana i bi sankɛ siri kunna o kosɔn jankaro tɛ muso kɔnɔma ma sɔrɔ i n'a ka den mɛn sɔrɔn donk sumaya jankaro tɛna la o bin na
1: yala anka jamana kono o pikiri biye mwa bisega minta wasa ki yele la tanga sumaya banama wa
4: o pikiri su ne kono molo ibi pikiri minta kafo imire ka pikiri minta wukoso sumaya banati mina hal ni soso kiki hal ni gino ila minino hal ni stanke tikuna nile bana pikiri minta raka foko sumaya banati mina o pikiri su te anfe ya mkolo koni mwolu kuni ye pati doluta la mimba ke nal bora jamana bero ati yirome nal narana jamana kono naka lumina kana wara akana juya parce que sumaya bana ne madere kalumina al madere susu kaliki uko ni prevention ye min be be robre kana min mad ala konan minia la lili kana me bing bing bing bing wole prevention di kap oke ala ku susu kana si imanya menka
1: yala kali fura ke di beseka ke ni tu abu fura dron de ye wa ton nu fana beseka ke no liwa anka fara fini
4: e na lo am be voranta village ta kana capital kono kali ne mini ndo mani na matere ntere bi ka nna yi aba fo ko ka kasi afira ira bulu misani ne ni ka tubi akuna ni anya ere ere ma na ba fo so ko ka kasi afira tubi ko kai mi kai kwala obie kai usu ala na tre u fola me e ka lo dotro ya la dani kule ka aba fo ma ko prove scientific am baramol bebe fo ka fo ni ni ka ni ke ni indiketi ne ni le ma ukra ile ma u research ke ile ma u prove so ka fo ni ni ni ndi ake boma anu bulu ka fo ko fra si sira bi ne bi se ka mo fra ke na ka stro ni suma ya ki mina de te ya mamba 40 me anu ko ni be men conseiller uliye ibe se ka matanka nyamenka ni do sikara ka fo ube poro ifari mandila ka wa centre de santé la
1: o fene famu yala halisa ambetani anka nyiningali uyenye madam kaba tuma chamana anka jamana okono ni samaya dona abofo ikana dumini fendo dumu do ba fo ikana manguru dumu do ka ba fo fana ikana nonomi sabula ka be sumaya banala seuma yala abu chugode lawa
4: Aifola Europe, aifola anga mandinge wana Europe, Afrika be. Mindo aifola ko ikana manguru ndumu. Paske tunyale ni samasira sumaya bana bejuya. Me anka alonfana ko kono buri jankuru funa bejuya bale ni samasira. Muna amba fola ko manguru nkene kana dumu samaro. Paske anka aloni samasira. Sumaya bana ni be juya nyame ka kono bori jangarul fana be juya teni parce que microbe be se kasti example te demuni fem fosi ni data adumu imasi taka matubi ikom mankuru ikom salad ikom tamat ikom concombre o be demuni fem fefe na be demun tedi atatubi samaro ay fola uliro ko ka matanka muna ay fola ko ka matanka ni ka fo momi yesite ni kara saladi damuna kuyes ka puna leta ka ku ka panka masana ku gila sunya kula sunya saba apre ka keta sa kono ka datu lumo kini tiala posi kini tiala kom aloni ko mol pisela u kele ikomi afoni nyamenka uko sonduli ya fola ko ka amatanka mankuru nte sumaya bana bla mola de mikrobu min besi mankuru na ni ka wudumu ulu le besi ka kono bori jankuru kono jimi ni kono bori ni santeri wulu bla mola sumaya jankuru koni ale soso le bala tama jankuru tol ni kende ba tol te me domu ni fem fosi na te tobila e ko mi nono ni ka nono sa iba so doron kami ate tobila na katre atrete ni nyame ka ubi asira ero mena amada tumbere bere ten kende malu ki isi ala lbise ka mikrob kala ulbise ka jankuru bere bila mola me uni sumaya bana te kede ndide tama koni no sumaya bana be guya kosebe paske jino lbe si soso lbe wara ni mol min protege jankuru be wara kosebe
1: obe famu yala madam Jenabu Kaba ansira nka jumukany kunche yoro la ladilikan jumande bi buluka afo moho yan obeseka oluminu kenyi samaya nyin kono wasa ku yere lakisi esumaya banama
4: alle nka di diaranye ni momen kuni ye afe ka jan pro ni matanka wole ye isi ni yoro me ka ye nasaniya nka fosita soso min be jan pro tala kala se boma abinole a be gino le fe gino minte burla min si ni rokile a be ule fe tumado la so e bae anna bodo kwa felaro pino kuro na plini ni pino do ye yororo ni jikera pino kona be ma kono de be kulo pino lu dinka lu tata kuro nsi ni gino ba kono tusa kosu ule kakanka evite susu kasanke si yukuna kasi yoron la staninya musukono mal fanambewa la ptani sanke bidaluma kuruke de min soronto uleke dinke ndedi ule ni sumaya jankoro kana soro ni pise kulo
1: ini che kosobe madam haja jena bu kaba ajala nyiki bismillah ka kenen nyika
4: oh parka ndo atibe
1: alame baha ho foli bilibile ye aw detaye ayaw jantumu awka kenayala nyokonte aw niche dongo dongo lo majola

0: sanfɛ.
1: Sisan an bena kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kɛnɛya jumukan ye o ye tali kɛ sumaya bana paludisme de kan o ɲɛkɔrɔtigɛ fɛrɛw ani a furakɛli cogo madam Zainabu Kaba dɔktɔrɔ don ani bana yɛlɛmantaw dɔnbaga a bena jumukan ɲi ɲɛfɔli kɛ an ye bana ɲi kan aw ni cɛ wa bɛ dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan filanan kan Musa Jamde tege tun be nege juruw la an be ɲɔgɔn sɔrɔ ni wagati kelen ɲina sini.
2: Kenya jamukan
3: bintu sise
1: ni wakati la asanji kun follow nana anka mande jamana chama kono oye samia daboleni ni dunko samia iko sumaya bana paludisme farafina a chesiri ko son sumaya bana mo minenta jigina fo bisaba kemesarala mo minu ni betanya abolo o fana jigina o biduru ani wolomvla kemesarala adinya tomba kenya ko bulo fraka la niniye sumaya bana mo minenta ni aminu be fatu bana ni ko son ka se pi konontoma yani samba fla. Ani bisaba alame bakhaw anka ni dogo kun kenya jimukan babu ye talike sumaya bana anyekrotike ferew ani afuralike chogodeka wala saka famu yali soro anka babu nyinka anye madam Zainabu Kaba de bismillah aliye doktoro ye kabo lagine jamana na akren krenyala bana yelemanta doktoro ni anko infectiologue. Madam Zainabu Kaba ambi foki wale nyumando anka wele abilila ajalanye ki bismillah anka kene nyinka
4: ansoma salamasti
1: nsera
4: ala kana basika sida
1: allahumma amin ametani anka babu nyisa madam kaba sumaya bana yereye jumanye paludisme
4: ah ilangi nkali diaranye sumaya bana be formi matu abukana paludis yankaru li mi be minala akera jinindi akera mobakorodi akera msukonomadi akera susudi yankaru le kuni mendi semata ankala mendi sipasila ujankaru le ko ni na ko ni kam mo mina nene vi folo bi mina ida fa de ko nene yini la bi ko sa ba fa wa kam baraka na ko sumaya aski nene bi bi mina apre sa ri bi shufi apre sa utoli na la wolo bi ankoro le ko ni ni samaya bi se ka du ay mo lu se la ko se be
1: o fa mo yala madam Kaba ora mo hodu be se ka jumanke wala sa ki yere la kisi sumaya banama.
4: Mhm. Iko minka fanya minka sise. Ale ko ni jise ka matanka. Matanka li nyame yala uli kasi stanke pro. Paske jankuru mi aledi susu. Nyo ka jankuru toli king kabanka na isi mwakene maka nka ufana nki. Sape ka jankuru ta jankuru to maka adi mwoma minke ndeyi. Ukoso bana odise kumina. Donk ale masorona susu lakini nefe. Donk ni mwome asa kajankuru ni matanka. Kuye si stanke likoro. Komsa susu tefe kaikin kapana adima.
1: Ofene famu yala asisa madam Aja Zainabu Kaba. Ameta anlame bahanyi haklina anlame anka babu nyinka kanyasegima.
5: No ba fe fo paldisum kon avec quelle fo be nyamantonu nun kele ka o yarke ka bo adama deun senkoro ambe lanyin ke fanatik la mo fe fo be jija ka dugunu nun sanya ani dugu deun be
1: madam Kaba ibora kan la me ba hanye haklina na me yala ulu fananye fereye wasa ka palui nyakrotige
4: anka momina men se akami fo tunyali paske nka fo ntie stanke koro. Tanke korosi wila wulila le ko susu kana iki. Me mune ya ke la susu ye tula ana minindo. Ni no kera fansi. Iko mambalma ka fanya meza ni no kera fansi. Tutu gino susu ye develope la yene. Susu ba akirisia mamba la yene kalati abesia ya. Donko ni mwami ya fe kajankuru ni matanka. Ni ka sanke siri ukanyi. Me mi ya ke la yere susu te dumbu kono fi wuli kayoro.

0: fe.
1: Sisa amena kene nyinkunche ni kene ya jimukanyi oye talike sumaya bana paludizume deka onye krotike ferro ani afura kelichego madam Zainabu Kaba doktoro don ani bana yelemanta udombaha amena jimukanyi nyefulike anye bana nyinka awniche wabedansige anka kuna funidi kene nyifan flananka Musa Jamde tege tumbe nege jurula amenyokonsoro nyu wakatikele nyina sini.
2: Kenya jamukan
3: bintu sise
1: ni wakati la asanji kun follow nana anka manden jamana chama kono oye samia double ni ni dunko samia iko sumaya bana paludisme farafina a chesiru ko son sumaya bana mo minenta jigina fo bisaba kemesarala mo minu ni betanya abolo o fana jigina o biduru ani wolon vla kemesarala adinya tomba kenya ko bulu fraka la ni ye sumaya bana mo minenta ni aminu be fatu bana ni ko son ka se pi konontoma yani samba la ani bisaba alamba khaw ankani dogo kun kenya jimukan babu ye talike sumaya bana anyakrotike ferew ani afuralike chogode kan wala saka famu yali soro anka babu nyinka anye madam Zainabu Kaba de bismillah aliye doktoro ye kabo lagine jamana na akren kren nyala bana yelemanta doktoro ni anko infectiologue Madam Zainabu Kaba ambi foki wale nyumando anka wele abilila ajalanye ki bismillah anka kene nyinka
4: Ansoma kanamasi
1: Nsera
4: Ala kanabasi kansida
1: Allahumma amin Ametani anka babu nyisa Madam Kaba sumaya bana ireye jumanye paludismu
4: Ilangine nkalidi ya ranye Sumaya bana beforme matu wabukana paludis Kiankaru li miye be minala Akera jinindi, akera mwabakorodi, akera msukonomadi, akera susudi Kiankaru li kuni Nendisi matankala, nendisi pasila Kiankaru li kuni na kuni kamumina nene vifolo bimina ida fa ko nene yini la bi ko sa ba fa wa kambara kana ko sumaya aski nene bi bimina apre sa li bi chofi apre sa utolina la wolo ki ankoro le koni ni samaya bi se ta du ay molu se la ko sebe
1: o famu yala madam Kaba ora mo hodu be se ka jumanke wala sa ki yere la kisi sumaya banama
4: Iko minka apanya minka sise. Ale kuni njise ka matanka. Matanka linyame yala uli kasistanke pro. Paske jankuru mi aledi susu. Nyo ka jankuru toli king kabanka na isi mwakende maka nka ufana nkin. Sape ka jankuru ta jankuru to maka adi mwoma minkendei. Ukoso bana ulise kumina. Donk ale masorona. Susu lakini nefe. Donc ni mwome asa kajankuru ni matanka. Kuye si stanke likoro. Komsa susu tefe kaikin kapana adima.
1: Ofene famu yala. Asisa madam Aja Zainabu Kaba. Ameta anlame bahanyi haklina anlame. Anka babu nyinka kanyasegima.
5: Nuba fe fo paldis mkona abe kele fo be. Nyamantunu nukele ka uyarke ka bo. Adama diun senkoro. Ambe lanyinke fangatikila mwofe. Ube jija kadugunu nusanya. Ani dugude umbe.
1: Madam Kaba ibu. Boraka la me bahani haklina na me yala ulufana nye fereye wasaka palu nyekrotige
4: anka momina mensite akaminfo tunyali paske nka fontie stanke koro tanke koro si wila wulila leko susu kana iki me mune ya kela susu yetula ana minindo nino kera fansi iku mambalma kafanya meza nino kera fansi tutu gino susu yedevelope la yene susu ba akilisia mamba la yene kalati abesia ya donku ni mwami ya fe kajankuru ni matanka ni kasanke sili ukanyi me mi ya kela yere susu tedu mbunku no fi wuli kayoro la sania surtu sutura yoro mba fo ima kulatrin nyama bila fili yoro menaka yina sania kagino matalu malala mwosi kana so dimse ni mbalburgu la gino urla kwa msamabrati gino tala sa me gino minsini ate burla paska lul bena kalden la urli koka soso yi develope la yoro liro gime nte burla gime nsini giri be develope la urli ama tanka bere fana nyaye yendo kom ni musokono ma wara hospital anna jamana siya man kwa ni gubarramani yi wudeme ni nkela ani bayaru liyan demena ka senke la tala muso konoma bete paske den bebe son si se ankoroni susu sima ki nkono sumaya jankoro ya la paske sumaya jankoro tere bala donko baka jankoro ni di dinirima donko ka senke di muso konoma lma muso sensi na warazi peyen na consultation prenatal muso konoma kuni albi senke li taka di ma atesana si di senke slip na ukoso jankoro te muso konoma masoron inaka di mensoron donk sumaya jankoro tena la obinina
1: Madam Kaba, yala, anka jamana ukono opikiri biye mwa bisega minta wasaki yele la tanga sumaya banamawa.
4: Ah, opikiri su, nekono mulo, ibi pikiri minta.
1: Mm-hmm.
4: Kafo, ibnile ka pikiri minta ukoso sumaya banati mina hali ni susu kiki, hali ni gino ila minino, hali ni stanke tikuna. Nile bana pikiri minta rakafo kusumaya banati mina opikiri suti anfe ya mkolo koni. Mm-hmm. Mwolu kuni ye pati dolu tala mimba ke nalubora jamana gbero ati yirome nal narana jamana kono. Na kalumina kana wara akana juya parce que sumaya bana ne madere kalumina al madel susu kaliki ukon prevention ye min de euro bre kana min mad ala konan minia la lili kana me gbin wule prevention di kap oke ala kususu kana si imanya menka
1: yala kali fura ke di be se ka ke ni to abu fura dron de ye wa onu nu fana be se ka ke no le wa an ka fara fini
4: e na lo am be boranta village ta kana capital kono tali ne mi ndo mani na matere ntere bika nina hii abafo kuka kasi afira kira mbulu mseni ni nika atubi akuna ni anyae reirema nina abafo se kuka kasi afira atubi kuka imi kai kwala ubiye kai usu ala nina tre ufola me ika lo dotro ya la dani nkuli ka abafo ima kuprivu scientific ambaramol bebe mfo kafo ni nika nike ni indiketi na nile mau kara ile mau research ke ima uprivu soron kafo nini nindi akeboma anu mbulu kafo kufra sinfira biye mbi seka mwosra ke na kastoroni sumaya kimina yote ya mamba 40 me anu kuni bebe mkonseye uli ye ibe seka amata nkanyamenka nilo sikara kafo ube koro ifari mandila kawa santri de sante la
1: ofene famu yala halisa ambetani anka nyingali uyenye madam kaba tumachamana anka jamana ukono ni samaya duna abofo ikana duminifendo udumu do bafo ikana manguru udumu do kabafo fana ikana nonomi sabula kabe sumaya banala seuma yala abu chugode lawa
4: aifola yorobe aifola anga mandinge wana yorobe Afrika be mindo aifola fola ko ikana manguru ndumu paske tunyale ni samasira sumaya bana bijuya me anka lomfana ko kono buri jankuru fana bijuya bale ni samasira muna amba fola ko manguru nkene kana dumu samaro paske anka lo ni samasira sumaya bana ni bijuya nyame ka kono buri jankuru fana bijuya teni paske mikrobu bese kasti example damuni fem fosi ni data adumu imasi taka matubi ikom mankuru ikom salad ikom tamat ikom concombre ube damuni fem feve nabi damun tedi atatubi samaro aifola uliro kuka matanka muna aifola kuka matanka ni kafo mwame nyesite ni kara saladi damuna kuye skafuna leta kaku kapanka masana kujila sunyakula sunyasaba apere kaketa sako naka datu lumo kini chala posi kini chala kom aloni nko mwol pisela ukele iko mi afoni nyamenka ukoso nduli afola kuka amatanka mankurunte sumaya bana bla mola de mikrobu min besi mankuruna ni ka wudumu ulul le besi ka kono bori jankuru kono jimi ni kono bori ni distanteri wul bla mola sumaya jankuru koni ale soso le bala tama jankuru tol ni kenne ba tolte ne domuni fem fosi na te tobila e ko min nono ni ka nono sa ba so doron kami ate tobila na katre atrete ni nyame ka ubi asira ero mena madda tumbere bere tinken de maluki sala de se kam mikrob kala ul bese ka jankuru bere bra mola me uni sumaya bana te kelindi de tama ko ni no sumaya bana be guya kosebe paske ginol be si soso be wora ni mol min min protege
1: O be famu yala madam Jenabu Kaba ansiranka jumukanyi kunche yorola la dilikan jumande bi buluka afo moho uyan obeseka uluminu kenyi samaya nyinkono wasa kuyere lakisi sumaya banama
4: Aliyo, nengali diaranye ni mwome nkuni ye afe ka jankuro ni matanka wole ye isi ni yorome ka ye nasani ya nka afosika soso mimbe jankuro talaka la se mwoma abe nwole se abe gino le fe gino aminte burla min sini rokile abe ule fe tumado la so iba ya na bodu ko fela ro pino corona plini ni pino do ye yoro ni ji kera pino ko na be ma ko no de be ku no pino lu din kalu ta fa kurun sini gino ba ko no tusa ko suli ka kan ka evite susu ka san ke si na ka si yoro la staninga musu ko no mal fa na be wala ta ni san ke bi daluma pour que des min soronto uli ke din kende di uli ni suma ya jankoro kana so ni bi se ko lu
1: ini che ko so be madam haja jenabu kaba ajala ñi ki bismillah ka kenen ñi kan
4: oh barka on do atiber
1: alama baxaw foli bele bele ye aw detaaye ayaw jantumu aw ka kenayala ñu ponte aw ni ci dongo donk luma jona

0: fɛ.
1: Sisan an bena kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kɛnɛya jumukan ye o ye tali kɛ sumaya bana paludisme de kan o ɲɛkɔrɔtigɛ fɛɛrɛw ani a furakɛli cogo madam Zainabu Kaba dɔktɔrɔ don ani bana yɛlɛmantaw dɔnbaga a bena jumukan ɲi ɲɛfɔli kɛ an ye bana ɲi kan aw ni cɛ o bɛ dan sigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi fan filanan kan Musa Jamde tege tun be nege juruw la an be ɲɔgɔn sɔrɔ ɲu wagati kelen ɲina sini.
2: Kenya jamukan
3: bintu sise
1: ni wakati la asanji kun fola unana anka mande jamana chaman kono oye samia dabole ni ni dunko samia iko sumaya bana paludisme farafina a chesiri ko son sumaya bana moko mininta jigina fo bisaba kemesarala moko minu ni betanya abolo o fana jigina o biduru ani wolonvla kemesarala adinya tomba kenya ko bulo fraka la nyini ye sumaya bana moko mininta ni aminu be fatu bana ni ko son ka se pi konontoma yani samba la ani bisaba alamebakhaw ankani dogo kunkenya jimukan babu ye talike sumaya bana anyekrotike ferew ani afuralike chodeka wala saka famu yali soro anka babu nyinka anye madam Zainabu Kaba de bismillah aliye doktoro ye kabo lagine jamana na akrenkrenyala bana yelemanta doktoro ni anko infectiologue Madam Zainabu Kaba ambi foki wale nyumando anka wele abilila ajalanye ki bismila anka kene nyinka.
4: Ansoma kanamasi.
1: Nsira.
4: Nsira. Ala kanabasi kansida.
1: Allahumma amin. Ametani anka babu nyisa. Madam Kaba sumaya bana ireye jumanye paludismu.
4: Ilangi ninkalidi ya ranye. Sumaya bana beformi matu wabukana paludis. Kiankaruli miye be minala. Akera dinindi, akera mwabakorodi, akera msukonomadi, akera susudi. Kiankaruli kuni mendi se matankala, mendi se pasila. Kiankaruli kuni na kuni kamu mina nene vifolo bi mina ida fute ku nene yeni la bi ukusa abafanga wa kambara kana kusumaya aski nene bi bi mina apresari bi shufi apresa utoli na la ulu piankuru le kuni ni samaya bi feta du ay moli se la kusebe
1: ofa mu yala Madam Kaba ora mwhodu mbeseka jumanke wala saki yere lakisi sumaya banama
4: Iko minka aponya minka asite. Ale koni njise ka matanka. Matanka li nyame yala uli kasistanke pro. Paske jankuru mi aledi susu. Nyo ka jankuru toli king kabanka na isi mwakene maka nka ufana nkin. Sape ka jankuru ta jankuru to maka adi mwoma minkendei. Ukoso bana odise kumina. Donk ale masorona. Susu lakini nefe. Donc ni mwome hata kajankuru ni matanka. Kuye sistanke lekoro. Komsa susu tefe kaikin kapana adima.
1: Ofene famu yala. Asisa madam Aja Zainabu Kaba. Ameta anlame bahanyi haklina anlame. Anka babu nyinka kanyasegima.
5: Nuba fe fo paldis mkona abe kele fo be. Nyamantunu nukele ka uyerke ka bo. Adama diyon senkoro. Ambe lanyinke fangatikila mwogo fe. Fube jija kadugunu nusania. Ani dugudeo mbe.
1: Madam Kaba ibu. Bora kan la mbaha ni haklina na me yala ulufana nye fereye wasa ka palu nyekrotige
4: anka momi na me sister akami fo tunyali paske nka fo ntuye stanke koro stanke koro si wila wulila le ko susu kana iki me mune ya ke la susu ye tula ana minino ni no kera fansi iko mambalma ka fanya meza ni no kera fansi tutu gino susu ye developer la ene susu ba akilisi ya mambala ene kalati abesia ya Donc, ni mwami ya fe, kajankuru ni matanka. Ni ka sanke siri, ukanyi. Memi ya kela ere susu te dumbu kono fi uli kayoro la staniya. Surtu sutura yoro, mba fo ima kulatrin. Nyama bila fili yoro menaka ye na staniya ka gino matalu malala. Mwosi kana so dimse ni mbalburgla gino urila kwa msama abrati. Gino tala sa me gino minsini ate burila. Paska lul bena kalde na ulile koka. Soso yi develope la yoro liro jimen te bur la jimen si ngiri be develope la uli. Amata anka bere fana nyaye yendo. Kom ni musokono ma wara hospital. Anna jamana siya manko ni guvernamani yi udeme ni nikela ani bayaru liya ndeme na. Kasenke la tala musokono ma bete. Paske den bebe soron sisi ankoroni.

0: Sima kin kono sumaya jankaro yala parce que sumaya jankaro tere bala donc baka jankaro ni di nirima donc ka stanke di so kono malma muso sense na wara zipen na consultation prenatal so kono ma kuni al bi stanke le taka di ma atesa na di stanke sri kuna ko so jankaro tere so kono ma masro ina ka di men so ndon sumaya jankaro tere la o binna
1: madam ko ba yala an ka jamana ko no opikiri bi mo ko bi se ga minta wasa ki yela la sumaya banama wa
0: ah opitiru su ne kono molo ibi pitiru minta ka fo ni le ka pitiru minta o ko so sumaya banati mina hal ni so ki ki hal ni gino yi la minino hal ni stanke ti kuna ni le bana pitiru ni ntara ka fo ko sumaya banati mina opitiru su ti an fe ya foro ko ni molo ko ni e pati de luta la mimba ke na bora jamana gbero ati yoro me nan naran na jamana ko no na kalumina kana wara akana juya parce que sumaya banane madere kalumina al madal susu kaliki ukun prevention yi min bi boro breka na min mad ala konan minia la lili kana me bin wule prevention di ka ko ke ala kususu kana si imanyame ka
1: yala kali fura ke di bese ka keni to abu fura dron de yewa woni nu fana bese ka keno le yewa anka fara fin yewa
0: e na lo am be boranta village ta kana capital kono kali ne me ni ndo mani na matre entre bi kan nai abafo ko ka kasi afira fira bulu misani ni ka tubi akunani anya erere ma na bafo soko ka katia fira tubi o ka imi ka ikwala o bi ka iwusu ala na tre ufola me e ka lo dotroya la danin kulita abafo ma ko proof scientific am baramol bebe fo ka fo ni ka ni ke ni diketi ne ni le ma o kra ile ma o recherche ke ile ma o proof soron ka fo ni ni ni ndi ake boma anu bulu ka fo ko fra sin fira bi ne bi se ka mo fra ke na ka soron ni sumaya kimina diamamba 40 me anu ko ni bi men conseiller uli ibese kama tanka nyamenka ni do sikara kafo ubeporo ifari mandila kawa center de santé la
1: ofene famu yala halisa ambetani anka nyiningali uyenye madam kaba tuma chamana anka jamana okono ni samaya dona abofo ikana dumini fendo dumu do bafo ikana manguru dumu do kaba fo fana ikana nonomi sabula kabe sumaya banala seuma yala abu chogo de lawa
0: ai fola yorobe ai fola anga mandinga wana yorobe Afrika be mindo ai fola ko ikana manguru ndumu paske tunyale ni samasira sumaya bana bejuya me anka lon fana ko kono buri jankuru fana bejuya bale ni sama muna amba fola ko manguru kenne kana dumu samaro paske anka lon ni samasira sumaya bana ni bejuya nyame ka kono buri jankuru fana bejuya tini paske mikrobu bese kasti example damuni fen fosi ni data adumu imasi taka matubi ikom mankuru ikom salad ikom tomate ikom concombre ou bien damuni fen feve na bi damuntiri atutubi samaro ay fola woloro ko kamatanka muna ay fola ko kamatanka ni ka fo momi yete ni kara saladi damuna kuye skapuna leta ka ku kapanka masana ku gila sunya kula sunya saba apre ka keta sa kono ka datu lumo kini kala poti kini kala kom aloni ko molti sela u kela ekomi afoni nyamenka kuko sonduli afola kuka amatanka mankurunte sumaya bana bla mola de mikrobu min besi mankuruna ni ka wudum ululi le besi ka kono bori jankuru kono jimi ni kono bori ni distanteri wul bla mola sumaya jankuru koni ale sosol li bala tama jankuru tol ni kende ba tolte ne domuni fem fosi na te tobila eko bi nono ni ka nono ta iba so doron kami ate tobila na katre atrete ni nyame ka ubi asira yoro mena amadda tumbere bere ten kende malu ki isi ala lbise ka mikrobu kala ulbise ka jankuru bere bila mola me uni sumaya bana te kilindide tama koni ndo sumaya bana be guya kosebe paske jino lbe si sosol be wara ni mol min proteje
1: obe famu yala madam Jenabu Kaba ansira nka jimukanyi kunche yoro la ladilikan jumande bi buluka afo moho uyan obeseka uluminu kenyi samaya nyinkono wasa kuyere lakisi sumaya banama
0: alde wakini diaranye ni muwame nkuni ye afe ka jankuru ni matanka wole ye isi ni yoro menka ye nafsaniya nka afosika soso mimbe jankuru talaka alase moma abe nwole se abe jino le fe jino aminte burla min sini rokele abe ule fe tumadu la so ibaye anna bodu kwa felaro pinukuru na plini ni pinodo ye yororo ni jikera pinuku na abe makono debe kulo pinulu dinkalu tatakuru nsini jino bakono tusa kosu ule kakanka evite susu kasanke silipuna kasi yoro lastaninya musukono malifana mbewa laftani sanke bidaluma uruku demi nisoronto uleke dinkende di ulini sumaya jankuro kanasoro nipise kulo
1: ini cheko sobe madam haja jenabu kaba ajala nyiki bismillah anka kene nyika
0: oh barka ondo atibe
1: alame baha ufuli bile bile ye au detaye ayaw jantumu auka kene yala mnyo ponte au niche dungu dungu lumajona

0: sanfɛ.
1: Sisan an bena kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kɛnɛya jumukan ye o ye tali kɛ sumaya bana paludisme de kan o ɲɛkɔrɔtigɛ fɛrɛw ani a furakɛli cogo madame Zainabu Kaba dɔktɔrɔ don ani a bana yɛlɛmantaw dɔnbaga a bena jumukan ɲi ɲɛfɔli kɛ an ye bana ɲi kan aw ni cɛ o be dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan filanan kan Musa Jamde tege tun be nege juruw la an be ɲɔgɔn sɔrɔ ni wagati kelen ɲina sini.
2: Kenya jamukan
3: bintu sise
1: ni wakati la asanji kumfola unana anka mandin jamana chama nkono oye samia dabole nyi ni dunko samia iku sumaya bana paludisme farafina achesiri ukoson sumaya bana moro minenta jigina fo bisaba kemesarala moro minu nimbe tanya abolo ofana jigina fo biduru aniwolomvla kemesarala adinyatomba kene yako bulo fraka laniniye sumaya bana moro minenta ni aminu be fatu bana nyi ukoson kase pi konantoma yani samba fila ani bisaba alamemba khaw anka ni dogo kun kenya jimukan babu ye talike sumaya bana anyekro tike ferew ani afuralike chugodika wala saka famu yali soro anka babu nyinka anye madame Zainabu Kaba de bismillah aliye doktoro ye kabo lagine jamana na akren krenyala bana yelemanta doktoro ni anko infectiologue Madame Zainabu Kaba ambi foki wale nyumando anka wele abilila ajalanye ki bismila anka kene nyinka.
4: Ansoma salamasi.
1: Nsira.
4: Nsira. Ala kana basika sida.
1: Allahumma amin. Ametani anka babu nyisa. Madame Kaba sumaya bana ireye jumanye paludisme.
4: Ah, ilangi nkali diaranye. Sumaya bana beforme matu avukana paludisme. Kyankaru li mi yibe minala akera dinindi, akera mwabakorodi, akera msukonomadi, akera susudi. Kyankaru li kuni, mendi se matankala, mendi si pasila. Kyankaru li kuni, na kuni kamumina, nene vifolo bimina. Kida afate ku, nene yini la vi ukusa abafangwa kambaraka na kusumaya. Paski nene bimina. Apere fari bishufi, apere sa utoli na la ulu. Kyankaru li kuni, mi samaya bifeta du, ayo mwolu stela kusebe.
1: O famu yala madame Kaba ora mogo dumbe se ka jumanke wala sa ki yere la kisi sumaya banama
4: Mhm. Iko minka fanya minka sise. Ale ko ni jise ka matanka. Matanka li nyame yala uli kasi stanke pro. Paske jankuru mi aledi susu. Nyo ka jankuru toli king kabanka na isi mwakene maka nka ufana nki. Sape ka jankuru ta jankuru to maka adi mwoma minke ndeyi. Ukoso bana odise kumina. Donk ale masorona susu lakini nefe. Donk ni mwome asa kajankuro ni matanka. Puye si stanke lekoro. Komsa susu tese kaikin kapana adima.
1: Ofene famu yala asisa madame Aja Zainabu Kaba. Ametan lame bahanyi haklina lame anka babu nyinka kanyase gima.
5: Nuba fe fo paldisun kon avec quelle fo be nyamantunun kele ka o yarke ka bo adama deun senkoro ambe lanyin ke fanatik la mo fe fo be djija kadunun sanya ani dugudeun be
1: madam Kaba ibora kan la me bahani haklina na me yala ulufana nye fereye wasaka palui nyakrotige
4: anka momina men se akami fo tunyali paske nka fonti stanke koro Tanke koro si wila wulilale ko susu kana iki. Me mune ya ke la susu ye tula ana minindo. Ni no kera fansi. Iko mambalma kafonya meza ni no kera fansi. Tutu gino susu ye develope la yene. Susu ba akilisia mamba la yene kalati abesia ya. Donko ni mwami ya fe kajankuru ni matanka. Ni kasanke siri ukanyi. Memi ya kela yere susu te dumbu kono fi wuli kayoro la stania. Surtu sutura yoro mba fo ima kulatrin. Nyama vila fili yoro menaka ye nastania ka gino mata luma lala. Mwosi kana so dimse ni mbalbulgla gino ula kwa mstamabrati. Gino tala sa me gino minsini ate burla. Paska luli bena kalden la uli koka. Soso yi develope la yoro liro jimen te buri la jimen sini giri be develope la uli. Amata anka bere fana nya ye yendo. Kom ni muso konoma wara hospital. Anna jamana siya man koni guvernamani yi udeme ini kela ani bayaru li andeme na. Ta senke la tala muso konoma bete. Paske den bebe soron tite ankoroni. Soso si ma ki nkono sumaya jankaru yala. Paske sumaya jankaru tere bala. Donko baka jankaru ni di ngirima. Donc ka sanke di muso kɔnɔmalma muso fin fin n'a warazi tɛ yɛn na consultation prénatale muso kɔnɔma kun ye ali be sanke le ta k'a di ma a tɛ sana i be sanke siri kunna o kosɔn jankuru tɛ muso kɔnɔma ma sɔrɔn i n'a ka den mɛn sɔrɔn dɔn sumaya jankuru tɛnala o binina
1: madam kaba yala an ka jamanaw kɔnɔ o pikiri be ye mɔgɔ be se ka min ta wasa k'i yɛrɛ latanga sumaya bana ma wa
4: o pikiri so ne kɔni m'o lɔ i be pikiri min ta k'a fɔ i miiri ka pikiri ɲin ta o kosɔn sumaya bana timina hali ni soso k'i kin hali ni jinɔ y'i lamini nɔ hali ni sanke t'i kunna ni le bana pikiri nin tara k'a fɔ ko sumaya bana timina o pikiri su tɛ an fɛ yan fɔlɔ kɔni mɔlu kɔni ye bati dolu ta la min b'a kɛ n'al bɔra jamana gwɛrɛrɔ a tɛ ye yɔrɔ mɛn n'al nara na jamana kɔnɔ n'a kalu mina kana wara a kana juguya parske sumaya bana ni madɛri kalu mina alu madɛri soso kali kin o kɔni prévensiɔn ye minw be bɔ yɔrɔ gwɛrɛ kana minw ma a la kɔni an min ya lalili kana mɛn gwengwengwengwen wole ye prévensiɔn di ka ko kɛ ala ko soso kana se i ma ɲamɛn kan
1: yala pali furakɛli be se ka kɛ ni tubabu furaw dɔrɔn de ye wa ninnu fana be se ka kɛ n'olu ye wa an ka farafin
4: e ka lɔn an bɛɛ bɔra an ta village ta kana capital kɔnɔ hali ne min ye ni n dɔmaninama tɛrɛ n tɛrɛ be ka n na ye a b'a fɔ ko ka kasiya sira sirabulumisɛni ni ni k'a tobi a kunani a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma n na b'a fɔ sɔ ko ka kasiya sira tobi ko ka i min ka i kɔ a la ou bien ka i wusu a la n na tɛrɛ o fɔ la mais e ka lɔ dɔtɔrɔya la danni ko le ka a b'a fɔ min ma ko preuve scientifique an baramɔl be min fɔ k'a fɔ nin n'i ka nin kɛ nin di kɛ ten mais n'i le ma o kara i le ma o recherche kɛ i ma o preuve sɔrɔn k'a fɔ nin ne nin di a kɛ boma anw bolo k'a fɔ ko farafin sira be ye min be se ka mɔɔ sirakɛ n'a ka sɔrɔ ni sumaya k'i mina n'o tɛ caman b'a fɔ ten mais an koni be mɛn conseille o le ye i be se k'a matan ka ɲamɛn kan n'i do si tara k'a fɔ o bɛɛ kɔrɔ i fari man di la ka wa centre de santé la
1: o fɛnɛ faamuyala halisa an be taa ni an ka ɲiningaliw ye ɲɛ madam kaba tuma caaman na an ka jamanaw kɔnɔ ni samaya donna a bɔ fɔ i kana dumunifɛn dɔw dumu dɔw b'a fɔ i kana mangoro dumu dɔw ka b'a fɔ fana i kana nɔnɔ min sabula k'a be sumaya bana la sew ma yala a b'o cogo de la wa
4: a ye fɔla yɔrɔ bɛɛ a ye fɔla an ka mandenjamana yɔrɔ bɛɛ afrike bɛɛ min dɔ a ye fɔla ko i kana mangoro domu parske tuɲa le ni sama sera sumaya bana be juya mais an k'a lɔn fana ko kɔnɔbori jankoro fana be juya b'ale ni sama munna an b'a fɔla ko mangoronkɛnɛ kana domu sama rɔ parske an k'a lɔn ni sama sera sumaya bana nin be juya ɲamɛn ka kɔnɔbori jankoro fana be juya teni parske mikrɔbu be se k'a si exemple tɛ damunifɛn fosi n'i da ta a domu i m'a si ta k'a ma tobi i kɔmi mankuru i kɔmi salad i kɔmi tamat i kɔmi kɔnkɔmbre o bɛɛ damunifɛn fɛn fɛn n'a be domu te de a tɛ tobi sama rɔ a ye fɔla wole rɔ ko k'a ma tanka munna a ye fɔla ko k'a ma tanka n'i k'a fɔ mɔgɔ min yɛ sisɛ n'i kɛra saladi damuna ku ye safuna le ta k'a ko ka ban k'a masana ku ji la soɲa fila soɲa saba aprɛ k'a kɛ tasa kɔnɔ k'a datu lumɔ kini cɛ a la posi kini cɛ a la kɔmi a lɔni ko mɔl pisela o kɛla i komi a fɔni ɲamɛn ka o kosɔn doli y'a fɔla ko ka a ma tanka mankurun tɛ sumaya bana bila mɔɔ la dɛ mikrɔbu minw be si mankurun na n'i ka wul domu olu le be se ka kɔnɔbori jankoro kɔnɔdimi ni kɔnɔbori ni disanteri olu bila mɔɔ la sumaya jankoro kɔni ale ye soso le b'a la taama jankoro tɔl ni kɛnɛ b'a tɔl tɛ mɛ domunifɛn fosi n'a tɛ tobi la i komi nɔnɔ n'i ka nɔnɔ ta i b'a sɔ dɔrɔn k'a min a tɛ tobi la n'a ka tɛrɛ a trete ni ɲamɛn ka o bi a sira yɔrɔ mɛn na a ma datun bɛrɛbɛrɛ den kɛndɛmalu k'i si a la olu be se ka mikrɔbu k'a la olu be se ka jankoro gwɛrɛ bila mɔɔ la mɛ o ni sumaya bana tɛ kelen di dɛ sama kɔni dɔ sumaya bana a be juya kosɛbɛ parske jinɔlu be si sosolu be wara ni mɔlu min min protege jankoro be wara kosɛbɛ
1: o be faamuyala madam Jenabu Kaba an sera an ka jamukan ɲin kuncɛ yɔrɔ la ladilikan juman de b'i bolo ka a fɔ mɔgɔw yan o be se ka olu minw kɛ ɲin samaya ɲin kɔnɔ wasa k'u yɛrɛ lakisi sumaya bana ma
4: ɲinigali diyara ɲɛ ni mɔgɔ mɛn koni ye a fɛ ka jankuro ni ma tanka o le ye i sini yɔrɔ mɛn ka ye nasaniya n k'a fɔ sisan soso min be jankuro tala k'a lase mɔɔ ma a be nɔɔ le fɛ a be jinɔ le fɛ jinɔ min tɛ borola min si ni yɔrɔ kelen a be o le fɛ tuma do lasɔ i b'a ye an na boonu kɔfɛla rɔ pino koro na filini ni pino do ye yɔrɔ rɔ ni ji kɛra pino kɔnɔ a be b'a kɔnɔ dɛ bɛɛ k'u lɔ pinolu denkalu tasakoron si ni jinɔ b'a kɔnɔ pusa ko suule ka kan ka evite susu ka sanke sigi kunna ka siyɔrɔ lasaniya muso kɔnɔma l fana be wa lasani sanke bi daluma purke den min sɔrɔntɔ olu ye kɛ den kɛndɛ di olu ni sumaya jankɔrɔ kana sɔrɔ ne be se kurole f
1: i ni ce kosɔbɛ madam haja jɛnɛbu kaba a jala ɲɛ k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
4: barka anbewaati bɛrɛ
1: alamɛbaga foli belebele ye aw de ta ye a y'aw jantumu aw ka kɛnɛya la ɲɔgɔn tɛ aw ni ce don ko don kulomajɔ la

0: k'a jira diɲɛ bɛɛ la ko farafin minnu bɔra jamana kɔnɔ gɛn a waleya a dalili bɛɛ de y'o ye ko foyi t'a ko kɔrɔ n'a ma kɛ o ye k'a fɔ k'an kɛ dunan minnu b'an na jamana kɔnɔ an k'u gɛn ka bɔ an na jamana kɔnɔ dɔrɔn. Minan kɔnɔ min y'a dɔn k'a fɔ farafinya minan de don. U y'u yɛrɛ bila jamana Ostantow la jamana kɔnɔ Pepisansiw la jamana kɔnɔ k'a yira k'olu tɛ farafin ye. U bɛ tɔɔrɔ min da farafindenw kan a ma fɔlɔ bi la. U bɛ mɔgɔfinw minɛ yɛrɛ k'u faga. O bɛɛ bɛ kɛla o waati.
1: Aw ni ce aw ka tulo mala la an bɛ bi ka kɛnɛ dan yan Sara Dumbuya ni Musa Cami Tube nɛgɛ karafe la aw bɛ se ka segin k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ bɛɛ kan yann'o cɛ an b'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn. Oh, yeah.

0: muditani haramadew ka hakel la fasa bañu maketo ira mo xawtume wilika jowla basigi kono bi noachot sud kiri dala kiriso dala olutumbe ka lañini wasadem fila ani kuno fone di la kelenka seka lab la kanati gila mo xawiye ñejibo mo jugina iko jonya abulkele baka biramda abe ani afurumuso utaranu ye kene ya sola ambe kene nyukunche sisa ni musoka kene jimukanye oye talike demsinu ka furujona deka sanosa demusomani ba chama debe furu odunkololo tante musomani uka talesha dukureni akaduna umasala ansigi kunde kene nyi fan flanan la musa cham de tegetu benege jurula aw kan ben sini ni waati kelena
1: muso ka kene la laisha dukuri
2: dow ka kalantiena dow ye bana jugu soro dow ye refana ka adamadiya tiena peu ka sabuke furu jonayi de musumanu ne kodo an fe an farafina de musumani chama de be furu ka soro usi ma santa ane shekin soro saria ye rebe shimi lanyini ka soro ka furuke ka kenya ni furu jona kololo ye muso ka kene be na kuma fero de kambi minu kanga tabala de musumanu tangalila ka boni tabuluina muso ka hake la fasabaka u uluka bulu di nyoko makono ay kunyo manke RFI mandinka la melila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au foka au wale nyomando bi babu be furu jona rekan keren kerene yala ankanga fere munu tige de musomanu tangalila kabo furu jona la anye wele bla musoka franyokon kan kulu nyamokodoma kabo malila kafu nyamokodoma ambifo anga wule jabilila baro damne la madame gundo sisoko yala furu jona ere ambise ka fo wati jume de musumanika adamadenya kuno kaduna furu la jona
3: abisaka fo muso furu la jona na masantani shikin so shadow de sigile meta fo temaninka anga furu ni sa furu ni hakela ni mo hake soro tonga mse ka fo abla furu jona minan kuno wotuma
2: furu jona ere be tablo jume nani wati na malikono
3: da konona odila alisa ame e ka o ali duguba konona ola sia dubi entana na sia tokofo alisa ulubake ne amse ka fo cham la parce que sensibilisation karaka kaya adama dumbe ka famo like don don kata alisa tuko da konona ola ay jatin ne kata la ja mta e ka fo furujona be e ke o yoro na kacha kadaka pantaya bise kana nai parce que kama hakila ka fo nafabata la parce que ame ome tonko abe bwa ka du furudela anga tabia ofona be no munumba do bla furu jona la parce que ba fo ni musumani ma furu jona abina na tie bon do fana ba bla religion mi na nkono
2: ye kun chama fo fantaya bula anga tabulu koro bula dine re fene bula lu be kun ye ka se ka kololo do kun be tali nye te kana kololo wera ula se de musumanu ma wa
3: ye musumani furu la jona ka soro ama tabulu na man soro no musa ka koyi parce ni kala na sisa ka se hake dole ye baara soro i be se ka fɛn do ɲɛ i yɛrɛ no o yɛrɛ tɛ ali ma baara tubabu baara soro i ka se ka bololaminɛ yɔrɔ soro i yɛrɛ i be musaka soro i yɛrɛ o b'a to waleya caaman be yen nɔ ɲadonya caaman be beno na be muso soro watu oti soro
2: abesa ndama do bosi san no wulika jo bunya na kosebe furu jona alikeleli kama ina fo yera fatu gamina kuna funi ndu kera ka seka mau ulu hakil na ufali yala ambe wati mina ikobi ambe seka fo ku sarya ufana blale ndo senka muso manu tangali kama ka bo furu jona lawa
3: ya fo tu ya le ko de la fami no batu muso mani kanga furu sa haja muna kama ni kanga furu sa haja muna o gafe kon to ni maso uma ima furu cogo sila fanga tigu olu ŋana bɔ a kala ma k'a fɔ ni somɔgɔw be ka wajibiya ka furu b'a to fɛrɛw be tigɛ pur ke dankari bɛ kɛ a ko ɲa la cogo min
2: o sariya n yɛrɛ an be se k'a fɔ k'a labatolen don kosɛbɛ
3: sariya an se k'a fɔ ko a labatolen don kosɛbɛ parce que sariyatugu tɛ se ka yala mɔgɔw nɔfɛ k'a dɔn karisa furula nin si hakɛ la ma furu nin si hakɛ la an minnu ye ka kan ka sariya bato an yɛrɛ de ka kan ka sariya kɔnɔ ko fonin sariya sigilen be on di kama parce que ni musumani furu la jono ni musaka ko fo sisa wolo ta fan fala la se ka gele fana chama soro ola fan era de ko o don ka den ye den wolo koni i kan la yini de o den ka se ka lafia i man ka o blasira sira kan sira mbi se ka takale nye gele la sama
2: kenaya kula anya e ka fo ko muso chama ni sugune bomba na soro no ye fistulie furu jona siratiga mfoche la kawye muso tangali kama
3: niya inda magara kena ya ku tafanfala wa uyoro indidu donku uchama nebe aliponje ya na ubila lembe kira machama mbu ubangu muso la kada uwale ya chela kawu kafamu ya kafo niya muso yu ugele ya soro asababu bwara furu indila donku uluka utopotode kwa kuhine mene uladu ukono nana puruki abi hakili sigi soro abi jigi sigi soro
2: aywa madam kuyate iye muso ujeklu nyamogo ino iye kafo nyamogo ya ukalfalendo ilani watina amiseka don kafo yereka ulika jo uye jume nyini watina musumanu tangalila kabo furu jonala
3: ande sensibilizasyon de keo ode yaka urului donko kase de masa umaka organizasyon ufara nyokonka asosasyon mnumbe na kadu kafo kono ambu bela famia ka sensibilizasyon ke ani doktoro were buro benyokombu uye sisi luko uye kanseru doko literisu kanseru doko desen mu ubena tuma beka na sensibilisation ke muso kuna adabwa kun ya mun kana yi muso je ku nya mako ye an fana ka jini akuna kunu ni ko dugu malala da ka se ka famu ya ya li so ku ta kala je nya ko silige ni tara dugu dugu la be ka ko soro don muso je ku lu mana famu ya li soro ol kuna go muso to fara nya kon ka se ku sensibiliser o sensibilisation be na fa be se ko du kono na una don ka an bo bara
2: Ewa chama famyara ni kuma nunu bela jele na madam kuyate gindo sisuko kafonya mko kabo malila ambifu kosebe anka ninyi ningali nunu njabilila
3: Nera wafu kosebe amchani baraji
2: Anifasudin
3: Maya

0: kwedi mu na yasigi nyuma kama miagise ani jaman ka demisyon kama nga furu kasoro afuru wati masi ameni donkri duma inike kanka mawuli linflana bisimila kabode muso manuntoko labanyo maketona lagini kajatu kunati
1: kena
0: amunu bedi muso manuntanga furu akwere ufi
1: furu jena bara sila sorobagi anna lagini donko luka anna afuala wati mena furu jena santa mbini mno atrep fayi muso ni ufankili mbeta mani wala wati tifo do colo watini mena koko mena vitio do pora ana nimola rezo sosu facebook raka itere dini do foro securo kadi ke makeme mandani focal dini set santan woro ma kag basi ka foro seco saya foko ke uduma nye ke mentre odi uka koro tradi ke litre ne menna ku magili trama video ubo uta gira kana wati siyama no ku siyama no kali ku hanta ike la na su ikono ike la tul kono afo di mso ni nseni nita ifo la nasi wati dini nti wale ikola wati su meni ake la sana isiyama yedi la jema alunku mantroli siyama ni yala kontroli siyama ni ala kule yake la dini ngifara wala ikola dwe ikonota
0: au kaje kuluko nala furajume erebe au bulu furujuna erekele likama
1: saria ye menye dini bila la menye dini mproteje la donka ni kadana lika saria ula nga kusali dini ni proteje atasila ya mendi ane kumana mobali nyeka kumana mobali nyeka kuma dini nyeka gira ki dini mkulu adi kebuna nye dini nkulu kuru fuisi nye dini kuma ya nye gira kia dina mendu menye mema ndinye menka nyama mema nyama menye ile te kuma le dina ite fosfo le dinfe kuma tini yudu ntema kuma adule ima li alafo le dinye nile mi denu nile mi denu kulu nyaduma junya di denu kulu nyaduma nile teme nkulu idenye dunya duwa ukira idena don janyani dini mtaka di fudula kile dini nyaro tinye ba ala mba kurajita ane fankata ande mwe andini marala kakuma ande nye kakuma ama marinye kakuma andoni nye anase wasi lame nka ane kusaya uka ane wala le andito kuma la benye andi kuma anye ana nye mwe nye andi kuma demso nye venye kafu nye kanya kire kwa kemema kanka ke
0: aywa chama famiara ni kuma kanu nube nati hami jabi nununa
1: barka
0: nile kera au kulo gasiga ibi musuka kene jemu kankono au niche au kadanayala au kambe dunware ni alaka jayi nage kanyeta ani mulomla osela mande au da sanfe
2: Bintu Sise.
0: Anka kuna funi di kene ni bakruba fle a coupe du monde 8e de finale ou sera ni ñu xon kumbe u beka tanye bifana a fara FD Congo ani Senegal FD Congo aleni Angleterre be ñu xona ni waxati oko Senegal ni Belgique fana bena ñu xon soro ne kanye mugan o bena Moussa Alou Koulibaly ka ñe folu soro dakuna a Cameroun diagu ya minelu fakhali wale u ka fara cheni muso ya binkani u kan olu debe ka ta ka chaya ka nyeshi muso ma niuma doko kun flan cheni na muso ma ni santan de fakhara a chedo fe yaunde ako mankan be ka so di un tokola to konik ro a kenenyika Afrique du Sud de Farinya wale u chama de nyesina duna umani wakati laba una akou labem baka uyere tunye ajkunu shwenkalo kile bisaba de di duna uma wala sa uka jamana nyimbila ninkonu nube soro la munde fe obina ujabi soro sanitoni anu ula wa audanse kukurala ikontu meka fonya na sisan bakuru baula a coupe du monde 16e de finale ou beka tanye bi ni farafina ka tolantan ton flaye RD Congo ka warani kalaw ani Senegal ka waraw de kodo yala balinan ko beye alawa ina laba unawa Erde kongoni Angleterre koni aka tolantan be senani wahati leredama oko Senegal ni Belgique fana be nyokon solo Musa Lou Koulibaly Angleterre ni Erde Congo ka kari nyokonya be tablo jumande kan yere ni wahati
2: bintu ni wahati na u Erde Congo ka chelukele anifu Erde Congo ka kala ngale de Angleterre kan kabisa nga wulun flana la kabino sanga wulun flana yere ntulan tonton fla bele jele be wulika jowla na fama ube soro ka nyokon baka baka kosobe nga labantula ni yuka kumbe nyere jetemine ina fo jetemine kela chama ya fo chuku Angleterre beka kangane ya jira bau ulu de sembe tulan kan kosobe kakene famba midru ni nata farifaga jekabara aniku ka josebe koro kolosi fonko kasoro kuluto nabo sanga binani ni flana yere la bintu sisere de kongo ka chirudo na ngana yonu bis Angleterre ka jona ka koro lala inafo uka dege karamogo Sebastian de Sabre ya fo chogo miku na fundelo nye makunu ku Angleterre ye nganay nga erde kongo fana na donko udo mi yu sama kasi 16e de finali nyo la
0: nga nge kanye muga wa hati la Senegal ni Belgique fana tama kuno nendo
2: kosobe tulam ton flab sanga nyogoma ni ye chedon ka galabu laje nga Senegal ka waro olu jogini ndebe kana sabula u yere bora sama uro franche de ka 16e de finali na soro tasuma chema chelu duru anifu Belgique ka jablu uro jou fana yo chelu hake kelende donga lu ye chelu kelenta ni ya jetemine olu ma gusi folo minye galika fanfela la oluka e jokolosila Edward Mendy ubina fo ola ofana bebe seka ke e gelea doyu bolo wa ube seka fratike e minye Belgique ka tolantan na ula ina fo Kevin De Bruyne fokata so Leandro Trossarma nga Sadio Mane kafara e minye uka Senegalika tolantan na e nyefe tolantan na uye ulufana bebe seka e balinako ke wati belejali bintu
0: Musa Alou Koulibaly oko Espagne ni Bosnie bena ñoxona soro nege kanye fu sini Autriche ni Allemagne ta bena ke a kanye tan ani kononto a Portugal aleni Croatie koni bena kari ñoxona nege kanye mugan ani saba Niger ta ko dogo kontemene Burkina Faso ni Mali dinyenki ces pays là la cour pénale internationale d'une tomba nyamaye oyamaruya ngalatigi nyimbe dombala juin kalo samba flani mugan ani wulon vladela ayes jamana sabani no tunye alani salon septembre kalo de la soudan haramade onka hakke la fasaton amnesty international ye fsr kele chew jalaki nyangata walewla ti nyama ni siala tunu wale Darfur marala atonyi nye ola selike akajate mine 7 do de kono uye o minchari bi arabado nina ako akafola wale nunu kela FSR kele chewka binkani de senfe elfasher dugula ani a kungo kono samba flani muga ani nani ani samba flani muga ni nduru che lale shodukure ako o beyere so ako beyere sorola FSR ni sorasi uka be Darfur
3: Odo bintu adama donka hake la fasta toinko FSR yesia tunu wale udike El Fasher nei adafe dugula ninka Gaza wa ujienka bo uyoro nununa kuwe tadun so chama nila mina nisigite seka ke uyoro nununa bli ube afaraka nku uko nunun kololo usira demse unde makosebe kulu chama de fagara kado ujuki anika chene musoya binkale wale ta kanye sindoma wako ulude chama fanaja kuya minena niku ufarakeleke chaukan Amnesty International kafola halisa jate minesebe kono ko jamna din civili ba chama de fana jaku ya minelendo ufe ninka ulo la halache jugula ala la fasa ngo Agnes Kalabarko ko Sudan kele kololo jamna civili wa ko ukanga ke ko ye min kanka jiye mo joro Amnesty International ko kasira mbo Sudan jamna de unka siria o de sababu yala wa ko o mo gonu chama nyi mo ani kuinkera mwomunu fana nya sire kemefla ani bi ani bin fla samba fla ni mwana ni samba fla ani mwana nduru binkali wali tu kabisa ani mwana saba Sudan kele imbe sena surasi u ani FSR kele kwa chao ni nyongonche jientomba uninko ku mwoba chama di sarani kuin senfe ani fana
0: lala shadukure kanye falu Nigeria akalande mbisaba ani wulon vla nyoko sa dugu kalanso do kono okela tenendun borno marala jamana ko duguni a koroyan fana ala seli yere kala marabaw de fe wala ta folon asika kelembe iswap jatigwale kela udela maimuna zerbo kawala walalu
4: kalande musomani mwanduru utonyo wanche tan kile ani kalamfa saba jatigwale kela uye utiga da ule nyamwo ka dantikeli la kunun talata wale ni kera ka kalande nuto kimeli examen ula lasa du kalanso dola mwa jagu amneli nuye chemanche kalande unleye nu shibata santan duru katra la ka mwa nu kanila ufana geli ke kalande jagu amnena aniko do sera ka lafoni ka bo umne baga ubulu wale nti ya mata folo wasia kelimbe jatika so aple la ni boko arama lika tilin kanin binkanu suku bulu da mara in kono kalanden jago amneli chamali kera ni wati laba unla nigeria jimana kan ina fo me kalo temeni jatika walen kela utunye utige da kalanden bina ni kokan musa du eta de borno mara kilin kono wa elsa o kalanden mala ko o no anjamnan wuro du utle bian fanfe kalanden tanyo on fanantun jago amnena o me kalo in kono kamasoro o marantun ko folin lo iko yoro la kanali
0: kamerun dem senu ka hakke borotali wala be ka wara ka tafe fakhali u cheni musu ya binkani u ka fra diagu ya meneli uma olu de be ka ta ka nyeshin dem senu uma o kelen don ka mana gagne a dem masa o bolo o koson dem senu ka la fasa a cha ni uni human right watch ye u ka wale jugu nyin kon a fasa de un tokola ton bel etoile ni moho amsawu asmawu koni ya jira ko wala sa ka dansi ginina ko kamirun ka wode ka kan ka wil ka joke ambalame
5: ngada
6: sa ukakandi kamuke yasa unde ukahake ukana boroto wali magbele yakala sidim seuma afolo yemuye ode ku korosi ukana to uyerema kakumanyoya uke ni uluye ani ladili madu vinasira kadaka kamerun jamana fas utaola nton fana kakandi kakumanyoya ke ni demansa uye kabe farati uma minu besi kadim seusoro na bora ula kamerun maraba ufa amola minu yiko juu ke la demise uma ulukaka kanyi kere kriyala kadiye saria minye demise utanga koju la walia uluka nukera umado ubena dobo demise uka hake uboroto lila kamerun jamana akono
0: bel etoile nyemoho asmauka kumaka undon ubayele mana mamudu jallofe akodivar moho biduru anin na sanje senfe kata mekalo chamancheni chamanchan fani sisanche marabaka jekuluka kumala sela amadu kulibali ka fola bi oka akunafuni oka marabaka usa ministri uka nyokon ye do senfe ninka rafina jamana iko gana bene ani togo o marabaxaw yerebeka wilika jow kologriya wala saka kasaraw nyekrotige afrique du sud jamana den chama de tumbe wilika jow la kunu ka dunaw ka fakhali takhali nyini ka bo uka jamana kono yereyi mshwen kalo kile bisaba de di dunauma o siratekela dunamba mkoga bunamba muga ani duru yere de sela ka segi uka jamana kono ninya kalo damado ye wilika jowni farinya wale ubekata ka nyeshin frafina jamana dinwere uma Afrique du Sud akuma kanute ni kunyi yere sorola mudefe
7: Afrique du Sud jamana dombe ka frafina jamana de woro gye baw ube ku jelaki kute ka barasoro ulu sababula odorante ube ka dunau gye baw kolo de bega ni ina mini mafon ani binkani walu ani koduna nunu beka ke sababu ye nga dien war mbuba bank mondial kmi jete mine doke samba fla antanchiki umi bayira koduna barakalo kera sababu ye ka baradi afrique du sud jamana din fla ma kemesrala ni samgon labon kono nuka wati kono farian wale chama taraka nyesi du jete mine kela bayira ko publika jokura mi besina ko la benedo ani ko fanga bola ka temeko ebeni publika jo jekulu flari toko bega foko sebe kake ni wulika jo labe ni uko feka nyesi dunoma folo ye fasuli ntoko latonka jekulu upe nga kulu yele manaka ke politiki tonye ulubega kalanso ani kenya so sira utike dunola operasyon dudula jekulu nkumagera lendo Johannesburg kumber Herman Mashabadila umiku ngukabe duno sebe tango begien kabo uka jamana kono wulika jo labe mbaga flana uye jekulu march and marchi njine nikela doka jete mnaula ko jekulu mbesoka kokoromado jamana kuntiki koro Jacob Zumarife Johannesburg sanfe kalanso ba kalanfa Loren Lando kanye folula ni wulika jo nunu labe nendo nyamogodorife munu bafe kutike da fangaka kodi kama kube farinyan walo kokoramado ka ɲɛsi dunanw ma walasa ka jɔyɔrɔ ni fanga sɔrɔ yanni novanburu kalo nata mara ɲɛmɔgɔ kalata cɛ.
0: Lala kumba kanute ka ɲɛfɔli o yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲin fan fɔlɔ la a fan filana o bɛ ɲɛ kana sani dɔɔni aw kana ta yɔrɔ si. Sanga tan fila dala nege ka ɲɛ tan ani wolonwula ka mande.
5: Bintu Sise.
0: Nataw la an bena aw hakilinaw lasɔrɔ kuma be aw bolo kɛnɛ kan aw ye olu minw fɔ ye an be kɛnɛ ɲin kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye nga yani nin bɛɛ cɛ lasigiba dɔ. Seliba be kuma tuluwulen huile de palme de camp ale be dun kosɔbɛ diɲɛ kɔnɔ wa a naman gɛlɛn suguw la Côte d'Ivoire ani farafina kile bi yan fan fɛ jamana dɔw be tulubilen don dumuni caman na nga ni san labaw na tuluwulen kɔrɔfɔlen don mɔgɔ caman y'a jira k'a be kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ka kɛnɛya ma. Leila Manden ka laseliba don.
8: Yan an be ajame kin sugu la Abidjan dugu la. Nin sugu in kɔnɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ be yen tuluwulen dɔrɔn de be feere. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko tuluwulen sugu. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ tuluwulen fɛlen don kosɛbɛ a bɛ bɔ jamana in dugu fan caman kɔnɔ. Jokoyi ani dɔ wɛrɛw. Nin y'a san tan ɲɔgɔn ye ko ta Joseline be tuluwulen feere. Sugu in tuluwulen be dananen dugu de la jamana in tile biyanfan fɛ tuluwulen feere in Joseline y'a ta a bamuso de fɛ.
9: Sisan cɛw de bena tulubilen san nga musow fɛnɛ be a san baw bɛɛ de be gwa kɛ sisan nga an be cɛw de ka tulubilen san ka caya ni min mana jɛ u ye u be o de san. Dɔw be yen nɔ bidɔ kumabaw kɛmɛsabataw ani kɛmɛnantaw de ka di u ye. Dɔw fɛnɛ be yen nɔ kɛmɛkɛmɛ bidɔn de ka di olu ye.
8: Den naani de be Joseline bolo. Tuluwulen feere in barika la ale ka denw bɛɛ be ta kalan na nga ni waati jɔrɔ sisan mɔgɔ dɔw be fɛn wɛrɛw ɲagami tuluwulen na walasa ka se ka tɔnɔba sɔrɔ. O be k'ale lasiran a kana gɛlɛya don u ka baara la.
10: Mais ça dépend de la qualité.
9: A ko bɛɛ be a ɲumanya de bolo bi bawo fɛn bɛɛ be yuruku yuruku. Hali tulubilen yɛrɛ fɛn wɛrɛw be ɲagami a la. Ni tulubilen gɛrɛgɛrɛ tɛ a man di wa a tɛ se ka jɛ mɔgɔw ye. N'o ka jɔ ni n seginna ka taa n ka dugu la tuguni n be dɔ wɛrɛ ta ka n'o feere.
8: Mana kɔnɔ tuluwulen nafa ka bon kosɔbɛ a bɛ ta ka tobili caaman de kɛ. Domuni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw be ɲɛnabɔ i n'a fɔ Afu Kone b'a ɲafɔ an ye cogo min ale min nana tuluwulen san na.
11: Tuluwulen tɛ nin manke ne fɛ parseke ne ka taga ko caaman le kɛnɛ n b'a taga nan caman kɛnɛ n be se ka taga gwanjirani kɛnɛ ye ka dumelenan kɛnɛ ye osogurunan kɛnɛ ye jɛgɛ kɛnɛ nanji tobina ye n b'a taga aluyirani kilakolo ye fufu fana ok ne sera utilisé tere loru tere wɔrɔ a kɔni bɛ ne fɛ wagati bɛɛ.
8: Hali ni tuluwulen fɛlen don Afu fɛ o tɛ Madina ta ye. Ale ye tuluwulen domu jɔ k'a kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw ye minnu ɲɛsinnen don turu in ma.
12: En tout cas an tun bɛ tuluwulen domu an tun b'a to caman a tun ka d'an ye kosɛbɛ an tun b'a bila filaburunan la banna la mais depuis an ka dabila depuis an ka mɛn ko ale ye bana caman di mɔgɔ ma an ka dabila. Tiɲɛ na an b'a lɔn ni tiɲɛ ne ye ni tiɲɛ tɛ mais an n'u kɔni ka tobili dabila so kɔnɔ.
8: Yala tuluwulen bɛ se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ka kɛnɛya ma wa an ye o ɲininkali de tengu Dr Rosine la.
13: Siyansi yɛrɛ b'a yira yɔrɔ min na mɔgɔ min bi farigolobana farigolo tentulu bɛ ni minɛn dɔw ye a kɔnɔ k'o b'a wele tubabukan na vitamine o vitamine tɔgɔ la o ka ɲi farisogo ma. Anw dɔtɔrɔ o yɛrɛ bɛ baara kɛ ni o ye baara kɛ n'a ye ka an ka tulu an ka filaw fɛn caman lalaga n'a ye. Maintenant an k'a lɔn fana ko tentulu dumu a ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ ka hakili ma a bɛ kunkolo nafa yɔrɔ dɔ ra mais komi o b'a fɔ fɛn bɛɛ n'i ma kɔrɔsini kara n'i y'a a dama tɛmɛ a bɛ na ni kunko ye.
8: Côte d'Ivoire jamana foroba cɛkɛda min bɛ ɲininiw kɛ jiriw kan se ko nin ye ka tuluwulen mangoya mɔgɔw ye n'o tɛ ko tuluwulen nafa tɛ se k'a fɔ Mande RFI.
0: Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin dunanw mangoyali wale. Aw hakilina o ko kan olu minnu filɛ
14: amba foko la tike nyumantaye bi la tike nyumantaye sini. Hani irus Amerik peipi sansu mouni adonde uyadonde sifungabula. Uma minke Afrik desid boko deke. Afrik desid deome jemana wera uka. Bada Afrik desid uyela nyini minta kefoke manifestasyon ke kaira gen bela ko frafi mounumbula jemana kono. Ambe ku gen awaliya ko foi ta ko corona makoy ka foka anke dinam no bana jamana ko na ku gen ka bana jamana ko ndro
15: ka ba ko le ni so da ko na asoro jamana e jamana sabe ko le kedala jamana kiti sare amo le ka kan ko ke kiti ti la mo le ka kan ka jamana ke le ke ka jamana de fali mai fara fi yawa to bara ma de a na si an ko mai an ne to babu kan ka ka to babu tiba pun amba brandu mangutu anya da kan fina ta sai har da zon kaya almi ya fada kullu su gani
16: ya bla politiki minan diko nan men politician beton benika nye fam ya ro de ikaye pop no pula predama foifo ministre ute foifo ibado ka fodi ife wala akira chua mina ko dluna umbeta jamana a iere jamana dinya sigi kuti sigi siro la ote
17: wame minyini farafina jamana nye mwofe fo anga jeka antike de franyonga kakekile kaseka bara nyini kadanga jamana diuma kokantrain danga sigi ala sabuni ya laje tungurange tama sire nyireka adama di hakemi nibi tuala tantima mina sanoko akachanko jugu do nibi tuala do bi toro usura la do ereka nafulu bichala aku kacha keleme sababu do era takatula kabulika ko nisra mataja ilaba metlaka ya arafule kana me ne bolo afridisi jamana moko moko juguke komi farafina era de bi faka ba ayra la wori kelema ka gira ayra sama kase amuma bi

0: Kodi mzu. Na. Nyesigi nyuma kama. Mia gise ani jaman ka. Demise unku. Kama nga furu kasoro afuru wati masi ameni donkri duma inike kanka maulili inflana bisimila kabode musumanu ntoko labanyo maketona lagini kajatu kunati
1: kena
0: amunu bende musumanu ntanga furu akwere ufi
1: furu jena bara sila sorobagi anna lagini donko luka anna afuala wati mena furu jena santa mbini nino atrep fayi musoni ufankili mbeta mani wala wati tifo do colo watini mena koko mena vitio do pora ana nimola rezo sosu facebook raka itere dini do foro securo kadi ke makeme mandani focal dini set santa no roma kag basi ka foro seco saya foco ke uduma nye ke mentre odi uka koro tradi ke litre menna ku magili trama video ubo uta agiraka na wati siyama no ku siyama no kali ku hanta aikela na su ikono aikela aikela ulitul kono afodi msoni nseni nita ifola nasi wati dini nti wale ikola wati sume ni akela sana isiyama yedila jema anuku mantroli siyama ni yala Kontroli siyama ni ala, ule yake la dini ngifara wala.

0: tolantan be sena ni wahati leredama oko o senegal ni belgique fana be ñokon solo musa lu globali angleterre ni rd congo ka kari ñokonya be tablo jumande kan yere ni wahati
1: e bintu ni wahati na u rd congo ka chelukele anifu rd congo ka kala ngale de angleterre kan ka bi sanga wulun flana la ka bino sanga wulun flana yere tolantan ton fla bele jele be wulika jola na fama be soro ka ñokon baga baga ko sobe ngala bantula ni yuka kumbe ñere jete mine ina fo jete mine kala chama ya fo chu peter be ka kan ngane yira bo ulu de sembe tolankan ko sobe ka kene famba durun enata farfaga jekabara aniku ka josebe korokolosi fonko kasoro kuluto nobo sanga binani ni flana yerela bintu ccr de congo ka chiru dona ngana yonu wis angleterre ka jonna ka korolala inafo uka dege karamago sebastian de sabre ya fo chugo mi kuna fundelo nyema kunu ku angleterre yenganai nga rd congo fana na donko do miu samakasi 16e de finali nyorola
0: nga nege kanye muga wa hati la senegal ni belgique fana tama kuno nendo
1: kosobe tulan ton flap sanga nyogoma ni ye chedon ka galabu laje nga senegal ka waro ulu jogini de bekana sabula u yere bora sama wuro franche de ka 16e de finali na soro tasuma chema chelu duru anifu belgique ka jablu wuro jo fana yo chelu hakke kelen de donga lu ye chelu kelenta ni ya jete mine ulu ma gusi folo e mi galika fanfela la oluka e jokolo sila edward mendy ubina fo ola o fana bebe se ka ke e galia do yu bolo wa u bese ko fratike e minye belgique ka tolantan na ola ina fo kevin de bruyne fo kata so leandro trossard ma nga sadio mané ka fara e minye uka senegal ka tolantana e nyefe tolantana uye olu fana bese ka e balnako ke wati belgique bintu
0: Musa alu kulubali oko Espagne ni Bosnie bena nyoko nasoro nege kanye fu. Sini Autriche ni Allemagne ta bena ke a kanye tan aninkononto. A Portugal ali ni Croatie koni bena kari nyoko na nege kanye mugan anisaba. Niger tako doko kuntemene Burkina Faso ni Mali dinyenki. Ces pays-là, la Cour pénale internationale d'une tomba Nyamaye Ouyamaruya, nga latigé nyimbe Dombala, juin kalo samba flani mugan, ani woulon vla de la, ayes diamana sabani no tunye alanyi salon septembre kalo de la. Soudan, haramade unka hake la fasaton Amnesty International ye FSR kele tchew djalaki nyangata wale wla te nyama. Si ala tunu wale o Darfur marala atonye nye o laselike akajate mine 7 do de kono uye o minchari bi arabado nina ako akafola wale nunu kela FSR kele tchewka binkani de senfe elfasher dugula ani a kungo kono samba flani muga ani nani ani samba flani muga ni nduruche lale shodukure ako o beyere so ako beyere sorola FSR ni sorasi uka be Darfur
2: Odo bintu aramadunka hake la fasta toinko FSR yesi atunu wale udike El Fasher nei adafe dugula ninka Gaza wa ugenka bo uyoro nununa kuwe tadun so chamandi la mina nisigite sika ke uyoro nununa bli ube afaraka nku uko nunun kololo usira demse unde makosebe kulu chamandi fagara kado ujuki anika chene musoya binkali wale ta kanyesi ndoma wako ulure chama fana jaku ya mine nani kufara keleke chaukan Amnesty International kafola halisa jate mine sebe kono ko jamna din civili ba chama di fana jaku ya minele ndo ufe ninka ulu la halache jugula adam la fasa ngo anyesa kalabarku ko sudan kele kololo jama civilu wako ukanga ke kwe minka nkajie mgo joro Amnesty International kukasira mbo sudan jamna di unka siri yao di sababu yala wako umgo nunu chama nyi mgo ani kuinkera mwomunu fana nya sere kemefla ani bi ani binafla samba flani mwana nini samba fla ani mwana nduru binkali wali tu kabisa ani mwana saba sudan kele imbe sena surasu ani FSR kele kwa chao ni nyongonche jienton ba uninko kwa mwomba chama de sara ni kuin sinfe ani fana
0: lala shadu kure kanye falu Nigeria akalande bisaba ani wulon vla nyoko sa dugu kalanso do kono okela tenendo borno marala jamana ko duguni a koroyan fana ala seli rekela mara baxaw de fe wala ta folon asika kelembe iswap jatige wala kelaw de la maymuna zerbo ko wala wala li

0: kodi mu na yasigi nyuma kama mi hagise ani jaman ka demisen kama nga furu kasoro afuru wati masi ameni donkli duma inike kanka mawulilin flana bisimila kabode musumanun toko labanyo maketona lagini kajatu kunati
1: kena
0: amunu bedi musumanun tanga furu akwere ufi
1: furu jena bara sila sorobali ana lagini donkoluka ana afuwa wati mena furu juna son tambini no atrep fakiti musoni ufankili mbeta mani wala wati mena tifo dukolo wati ni mena koko mena vichu dupora ana nyemula rezo sus Facebook raka itere dini uforo sekuro kadike makeme mandani foka dini sita santan woroma kagbasi ka foro seku saya foko ke uduma nye keme ntre odi uka koro tradi ke litre ne mena kumagili trama video ubo uta agiraka na wati siyama no kusiyama no kali kuhanta ikela na sui kono haikela haikela ulipulu kono stafo dimso ni nseni nita ifona nasi wati dini nti wale kwa la wati sume ni ake la sana siyama yedila jema alunkuu mantroli siyama ni yala kontroli siyama ni ala gule yake la dini ndifara wala ikola duwe dikonota
0: au kaje kuluko nala furajume erebe au bulu furujuna erekele likama
1: saria ye menye dini bila la menye dini mproteje la donk ane kadana lika saria ula nga kusali dini ni proteje atasila ya mendi ane kumana mobali nyeka kumana mobali nyeka kuma dini nyeka agiraki dini mkulu adi kebuna nye dini nkulukuru fuisi nye dini kuma yanya gira kende na mendu menye